Maya ka ba nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulong may business ka ban, ante ada duit ka mali, tulong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ko Nataliani ang Gawai FM.